subana a farafani loto gubunu metel ocha joglo towa kidiglo toble gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidiglo tobunu ge hanipa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu insinume de achicha ganuglo towa alo akodugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi mbiye mbunu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro kisiga balde mfa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala kikpara genasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gibi gabunu makugi kisiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giyerwa yami jime fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata du fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakpal mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal gani mbiyesu meyi gani igbala yayang mamela mwesu atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija ganungo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali gujiblegabunu ngekl anyi ilol mwesuwa goli mwabunu mebali nisimu wala ba barua nguona atangi ajabali nafala fanyi